0: sa kilifa wacc donte yalla ak nenañu seeni kilifa sax suñu wacc suñu defé lulul yoon man ngeen len ko wax kamere kon nak ñun liñ xeqal mom ñaar jikko ji mu jël bëkko jëlé diri ko suñu rew muy jikko yu bon bu bok mom muy jitt warono woné la bon exemple di woné jikko ju bon joju ñaarel bi moy jëfëf ay jëfëf jëf yo xamé dara baxu ci rew li do nga tax na ak dilen ni la jaar en ñep guys
1: ñam ñi nga lay jaar ba wax ni deug xam nga xër mom wax ni deug ya may xër sa saxar ci da bari baat yu bari na nak baat yo xamné dañ koy wax ñun ci bawol bo démé jollof ak salum dañ koy waxé doon ben wala ñi nekk ki walo wala même lebu yi sax nak même lebu yi amna baati wala yo xamné bo déggé ñu ko wax yow bo ki man nga tok yak bo dëkké bawol man nga tok yak do xamné ñi wax waye nak ñett gox yi ño gëna jégé ci ñi ñuy waxé bu dé kadior ak bawol ño bokk bu rek kadior ak bawol ñoo bokk ni ñuy waxe lak mom sorew kadior ak bawol ñoo bokk ni wax jambour amna baat yu wuté mais jambour yi tim batay ñoo bokk ni ñuy waxe ñoo bokk ni ñuy waxe fimne nak da am baat yo xamne fimne nak amna baat yo xamne bo démé salum ñoom mën nañ koy wax ñoom buñ ko déggé gone ma buñ déggé ku koy wax dañ lay rétal ragul jox sa bay mu ragul yoy dañ ci daan rétal waye ragul fi moy raxasu waaw moy raxasu wala togu gi da ngay deggal togu gi togal jox sa bay togu gi jox xol sa nday fi ne dakaru xeyna legi dañ ko nang waye sa nday sa nday ngay degg wala mel wala waye dakaru fi bo le waxe sa nday ñu mer dañ defé da nga leen saga ci dedet sa nday mu ngi mel ni tim ngay wax na jotuma leflé xam nga baat yoyu amna ñu bari dañ kay ki tout baat yu mag la yo xamni mag ni dañ ko da wax muy baat yu am solo sax nak manam lu bari lo xamne dafa am ngeeriñ ma mag ni lefli lañ ko daan tudde jox ma lefla le wala seen lo xamne bëggu ñu ñeñu ñi xam la la mo xam ak fetal wala lu mën di do wala paak buñu defel mu la jotuma sama lefla le yu mel non waye fi ne image nga dik ba Dakar wax lu mel non ñepp lay xolat te putalon ay baati wolof yo xamni jotul dara ñom fuk nit ñi dekkale ay ciof ak ciopet ak yu mel non fi ne buñu waxe rab yi ciof yel ak lu ñuy ciof limi lan lañ wara ciof wa dafa am yo xamni dafa am lo xamni man nañ ko ciof ak luñu mënta ciof ak ciof ci jël ñoo xey
0: benen bi moy tegna touré mi tok na ki yalla ko fal ki man falu ko dama ci delu sade comme li pour yi wax rek la wax presque mom itam yalla waccut yalla waccut kon kay jeru ni demati ci urni kon nagn tok rek suñ ne president da jot yalla jël ben president dem dool ko ci bir palé ba ñun kenn jar ngay woté té jar ngay dem di joxe say carte jar ngay dem jouru woté ñuy konté lolim jar ko di su ko ko lol la jarul kenn di campagne jarul kenn di dem dara togal sa kër ñu xey yalla téggi la wacc la duggal la ci auto yobul la ba xalé ta top yalla nañu ki moy sen président man de lol la fokk né ñi wax ni yeb dal man lool la fogné ñu parce que yow man su ba yékké sama carte man dem di duggal sama carte di voter jomay penk bi mu yalla xamna né ta bar da ci borom forum bi yeb ñu bari taxaw nañ fi wax né suñu yékkati sen carte dem duggal ko pour jomay Ousmane tax aw pasté gep ko ci fugu ni voté 2 millions et quelques yoy yep ko ci fugu amul kenn ko xamanteni bi ne nga yow da nga bëgg jomay rek dem votel jomay dédé fi ku ko fi voté ñiko wax ak ñiko ñep bañu yëkëti sen carte diko duggal ci bir

kuma ngay setal na gay na ngay mu fatim modo mu ngale lu nafsu taqati mawti fa bu mu ngale faan mu chamba ti sey ni la dikke ak ndon di chamba tim sey am na

alba demani ma ya sin bay ma ci touba ma ko ja sin bay ma ci ngondam ri sam sal ak ngone mar ak ma du sam sal ak ngone mar ay dama jabu ma jigen bakk daadu ma jigen sa tiane mail way tour ma nga am sukoro kay na fatat ani bay bay nga khayso ay tambal ko bay bay

Ito yan, dyan, dyan, dyan. Kumangaling ba ang maja, mga makaba ang maja, para mong tayo ang mati sa'yo. Yeah, rin ang labir, mumiyan ang kumanya. Paano ko kumanya sa taong nagay na dyan?

ku jaw din la ci njaw pey ma jaw ko maram ciame sin pati baam mo tawlo xari jaw daara jaw ku ci nek jurna bur maliku ma gara bu den nga ku jibi jaw do nyaaw Jabia sin pate, mo tawla, jokhor maram jabia sin pate, pate maram jabia sin pate,

bandan yaay khadisat bandan khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndior mem way tour wa nga ndior ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndior ay way mam way tour ma nga ndior neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndop afis alquran be ci ndior dam gune wa ndoba mi khari sen bay ay wa ndoba mi khari

When you buy, my brother, my father, my Sanak nga toko ander ge mister nga tonto amur musala ya marba de ma maya na ya na ya maya ma ja ander ge mai mudara

ti mbor su pindi ma may sana lew nya ay way ma ko fa tu bin ti job de bu su la pe fena bin do ay ya ba may sa ba ngar ge bu sa ba de sat na tin nan le ala tu nan ta ba

mu khule je bram fatma daw ras le yendo njojam njojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mu khule je ak jor djrom li nger yoy sa xewre sen bay sa xoro mudum sa xewr fatma ci bu khule jam bo njak

day vante man bu sa joy no et bu ba kerju pendigi ngone ak am sa tujugi pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone ma do joy wet motax ak ni joy wet ma do kul nafsin saiqatil maut ku masdunu dangay de ma do sawba demna wolu fatim.

Senegal. Ana sukay na. Marisu sukay na. Sukay na samba taku kubije samba na krasin samba na. Samba na ni bukari tororo. Kanku falfa masai, njaga falfa masai, biti loka falfa masai, uta dalu mate, kasamba kanfa masai, matumbu lena baje. Uta fal joy na wet, kodu kura kura nyon, kubu chak mate dau fal, faralaba mate kate inder brum sabara, nga de kermbay, tau bale amu sukoro, yitu dom kumbay nye, yadun rubi dal. Sama kumbaya re na leber, brimye mi kumbaya re re ne. Sama kumbaya setel na gay le ye. Amudu fatim, amudu munyale, bulu nafsun se katil mauti fa bulu munale fan. Amudu cham fatim se minyale dipe, agmudu di cham fatim se. Amudu damu cham fatim se, fatim se sargan sen se jupu.

ka buna talak mojur arsina sabay ay marfal pal samaji wax ñe newe.

0: sa sanaga ak martewa go nyaay sa kaw garu ter tay fo tollu asian ko da fay leer nañu
1: ma leen garab mo tax te gaw soofe wetalo net may garab te gaw soofe
0: way sanaga tilen marse gol tapé kermel marse cheikh madike bulen yakamti.

nage makko gadi langere ne da dar men de ne sabo noro forte viendo he o nyama dum ho hara salum ko kam fodi dole makko takko mun hodno mudo yo bursi kuma ngal surnga haari o waaw yo mo bursi kuma lay kala di dan ngam melo te ni regla mel xawma le gadi ne de bayn dara yu ne boy dalaw dan an ni yandari jangal di jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

cuulel gootel ko jal jallo tawi mbaroodi ne tattaki nde dari gaɗo wuro tan o waɗi ɗum o annda ko mbaroodi mbaroodi ne anndi annda ko mbaroodi o soggi mbaroodi o fay jama o tawi mawkane njooɗe leɗɗe ne ndoofi a fotoro wonane ndino a faadi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fotɓi ko yimɓeɗo hakkunde so allah nene kawma e taani oya ha yimɓe ɗo jibinde ko jogi an gonɗa tan mo annda an hamadine diallo mo mbimami so diallo o gonami koye ɗen ko foni tima oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen temedɗi

0: ngomi tubal
1: tubal lo goro bone o
0: ete mama ande ngomi do
1: yara jaa be bi temi
0: yaa abu mana man sa ngomi mi tii wala man sa
1: Allah da ka yidde andu dem kadi yidde jofindel hakkune men e yidde jofindira ma yimbe tawade fu onon tawade bannobe e neddo foddo goddo hedaade banno do foyewo mum do ha hebi les mo ngandu non yende mo ganda en fu mudal dum hore da sababu bato hakkune men no o sababu mo jinni kadi o sababu mo jetten o kadi mo juure mi temen nay e le man saaju seydi jay yara jabi ko haliko wani temre de mil fa lesa sala temre wiya ma yara debbe ni tikala de jofa mo jilande simbulani gawdu lo nawo de fere jido sen sayi ga tu balla hay gono yedda sayi bu sindi jam jor yedda hay gono yedda ma do non mu de fogo hal no mu halam ko goga ari ndarbe mbimo nanga tuddo wi sambe dal do mbimo sante duu yo ko nako bu yagga mi haali ko boy.

isinjay mo ngi xadi ndalam ma mako ne mo ngi sey di njay la ko ne monsieur Gilde ba o ni wa do difference sa dil mes o ni ma sa di mo ko dam mi o ci ballo fo gondo foye o ci to o la di mil fa o indum al barksi ba wala do la fa ci ballo fo wonno seydi ba ba en bene ke seydi ba en be ndim da dum ne limako modu da fo mo do wirmini ni ma seydi tan ke

bayram ba bi bubu ko musuwa da tawana kashar wabatte salam salam amma tawana kashar wabatte mu cin dinre kashar hamar na so hey so suka kane cuka su mauni sakota Uya mo tedi nire kase do. Si shawa ni kumbudu guni mana bulbu tatal di mari jaru guni di mari garu guni sagara sagara lo tono galla di bandu mesadu dara no be tedi. Dingali kupuchir madi kupuchir kile jor ngal kuchke chal hakuni maji jau di chakal maji tedi ngali yesu maji bulam bidu mo ju jamhiri.

Mari won fa Allah woné aduna so na kudda. Allah sarayu ni kadi ba hucir funang bi ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Jelodi njofi ba vi non futiro be ngare mana enna jasi punari so winam bi mi gelo maali koni wel ko baali bi ala ko da bende ci sharif tude o wi to bo ko bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be deni ba haweti subaka tan ba hucciri funnage ba ba fi bi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan

duyo da cañal al kamisena jofa al juma o jamma jengi ba wudi so ba duwo o do duwa ko mi jaabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halani ngeloppa ngeloppa jodi ha ñalaw mo ñalli al kamis jofi al juma ay so ñawuji pecce tan so neddo hokkama kaadi dawaka si wono dipulo gono jallo jakariya mala pulo borto no baka di woya be ngaji no nyenji kokko nyenji dokke mawdu ko goje berne biyam al barka nyana dakar be mbi kam demba me wi sha dakar parini tidi non deke mi yano tiddo jallo jakariya mala al barka million ujuna chafantati o taw jonke jonke ko fasam cokke cokke ko nay kume kume ko pucce bamdi bille bille ko bale be o taw galle bam. On nous dit tiens nos calibres.

0: fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma faté na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi def moko
1: waaw yaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanan du ñaan ndanan kay limu bëgg moy